ni harta ke para bar ap krai sak ti phri ap krai mar ikna gali jindir ek tri chadhe bisiar ap krai kare ap ho kaise ho kari pukar nan karna jin kiya phir